izizimo nathi ezikhule phezu kwazo sibizwa ngamagama kuthiwa yilabana abahlala emaplazini abanye bethi yilabana abahlala endlini zamazenge lowana phela ohlala endlini yotshane kuthiwa khona ngibo.

Nap. All right, akusho ukuthi ke sasihlala ezindlini eziwaya siyofela ezindlini eziwaya ngeke ukubone noma sufisa ilanga lingaphuma entshonalanga. Siyafunga, siyagomela, sisebenza ngamandla, sisebenza ngokuzikhandla ukuthi nathi sivuse imizi yakithi, sivuse amanxiwa akithi lapho kwakuthiwa kwakukodlodlo la baze bekhomba ukuthi kukodlodlo ngempela.